I carry God, so I fear nothing. Hapo hiyo ndio stage ya udem. Yani nimebeba Mungu, hakuna kitu naogopa. Wewe leta scripture yako, Zaburi ngapi? Zaburi mlango gani?